0: While you're dancing on the edge, pero iba naman na ang kasayaw ng ex mo. This is your fabulous DJ Mia together with
1: your fun and frisky DJ Angie Moore.
0: All here on your number one Good Vibes station,
1: GV 99.1.
0: What's that?
1: Ganun kasi yung ano eh, yung mood ng kanta. Alam mo yun, parang dapat pabulong ka pag yan yung ano mo. Huwag ka maingay.
0: Pero usapang pag-iingay, mamaya kung wala kayong
1: lakad.
0: Lakad, or wala mapuntahan, meron kaming suggestion ni DJ Andrew. Always, may sagot kami sa bawat tanong. Ano ba yun?
1: Visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, and refreshing drinks. And of course, KTV rooms open 24/7 with free entrance. Yan ang kailangan natin ngayong mga panahong to.
0: Libre?
1: Oo, yung mga free. Kasi ang tataas na ng mga bilihin, parang hangin na lang ang libre.
0: True.
1: Minsan may bayad pa yata.
0: Magdarating ang panahon, pati hangin. Binabayaran tubig nga, binabayaran na. Dati walang bayad yan. Ngayon, bibilin mo na rin ang hangin. Pag, actually, binibili mo oxygen tank pala. Sorry naman po. Ayan. Anyway, syempre kung nagugutom kayo maya-maya, wala kayong maisip na lunch nyo or merienda, may sagot din kami ni DJ Angie Moore dyan. Order now from any branch of Deli Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos.
1: 229
0: yes,
1: lang?
0: Yes, 229 lang. Open for franchise. Check them out on Facebook. It's Facebook at Deli Cheese Dough Pizza.
1: Okay ka lang.
0: Okay lang. Kung tagutom ka pa din and jelly, you know, and that's not enough, deli cheese dough, meron ka pa sagot, alam ko.
1: Oh, syempre, ah, tara. Mm. Tara, let's eat at Shabunara Authentic Korean Foods. Only Samji, seafood, and more. Shabunara is located at SRD Building, Jacinto Street, Clark, Pampanga. Open sila every day.
0: Anyang haseyo. Ayan. May masagot kami sa lahat ng gutom nyo, mga ka-vibes. At kung saan kayo pupunta mamayang gabi, kung wala kayong balak, mag-stay sa inyo, mga bahay. Ayan, makidancing on the edge kayo mamaya. Makisayo-sayo-sayo kayo mamaya. Ayan, puntahan nyo lang ang mga binanggit namin mga place and food para solve kayo for this Saturday.
1: Uy, long weekend pala eh, no? Kasi
0: is it?
1: Kahapon, oh, tila mo, hindi mo ramdam?
0: Of course, I don't follow
1: pare-pareho natin hindi ramdam. Kahapon ay May 1. Mm. Ayan, maligayang Mayo sa inyong lahat.
0: Yes.
1: Sana po ay umayo. Humayo kayo,
0: kayo
1: at magpakarami.
0: Kayo. Ayan, May 1 nga naman. That was Labor Day here in the Philippines.
1: Anong Tagalog ng Labor Day?
0: Labor Day in the Philippines.
1: Araw ng panganganak.
0: Labor.
1: Araw ng mga manggagawa, mga ka-vibes. Pero feeling ko hindi nyo naramdaman at hindi ko rin naramdaman kasi nagtrabaho pa rin tayo. At right. Kung may pasok talaga ng ipapasok mo dahil mm-hmm. double pay. Yan ang mga kailangan. Dapat ayan, everyday ganyan, double pay.
0: Oo.
1: Dahil ang mga bilihin ay
0: triple na nga eh. Dapat triple pay. Ayan. Ayan. Pag, pinag-usapan natin nga, May 1, it was Labor Day sa lahat ng mga manggagawa, including us. Kudos to us. Congratulations. Keep up the good work, Kaja.
1: Ang dahil mo sinabi, mabuhay po kayo.
0: Sugoy!
1: Tayong mga manggagawang Pilipinong middle Gampate. Class na nagbabayad ng 4-piece.
0: Right. Ang mga middle class talaga nagsasuffer by the end of the day. Akala nila.
1: Uy, no offense sa ating mga 4-piece. Yan dapat ang kinakongratulations. Congratulations po sa inyo. Ayan.
0: Dahil incoming monthly. Ayan. Ang mga ano.
1: Yun, sa Amerika yan yung mga ano.
0: Pension, unemployment.
1: Oh, ano tawag dyan? Yung, ayun, unemployment check.
0: Unemployment benefit, yung mga ganun, yung mga walang work and stuff.
1: Magsipag-sipag,
0: yeah.
1: Uy. Para
0: yeah,
1: ano?
0: Medyo naman, konti naman. Ano, work-work naman dyan pag may time. Kahit ang dami work dyan, ang dami ko nakikita. Yung, gas tank boy or sa kung saan-saan.
1: Uy, kahit gas tank boy, kailangan ng graduate ng college, ha?
0: Ano ba yan?
1: Nakita mo yung
0: Philippines naman, babaan nyo naman yung qualification.
1: Uy, hindi. Alam mo yung nag-trending dati nung pagtaas ng gasolina, presyo ng gasolina.
0: Ay, that guy tapos, was good.
1: In-interview siya, uy, graduate siya ng ano, ng bigatang university pala.
0: That guy is good. Kaya nakita ko nga yun, in fairness. Tapos dahil doon tinaas ng qualification.
1: Hindi, mataas talaga ang qualification. Hindi, kailangan kasi meron kang alam na technical sa mga machines. Oh, gusto mo yun?
0: Right. But then again, by the end of the day, syempre, banat tayo ng buto.
1: Oy, pero speaking of, dahil nabanggit natin yung mga 4-piece, para bukod sa kanila,
0: parang kanino ka gumigising at nagtatrabaho?
1: Para saan ka kumakayod?
0: Ah, hindi sino.
1: Hindi
0: para
1: sino.
0: Saan?
1: Given naman yan eh, na oo, para sa sarili family, mo, ganyan, family, friends, oo, yung jowa mo na binuhay mo na bi.
0: Yeah!
1: Marami nakarelate dyan,
0: marami nakarelate dyan. Binubuhay ang mga jowa.
1: Oh, yung mga jowa niyong tambay dyan.
0: Yo!
1: Nung walang trabaho.
0: Yo!
1: Yan yung mga gustong-gusto niyo eh. Yung...
0: So, pinapahirapan yung sarili niyo eh.
1: Yung mga gusto niyo eh. Alam ko kayo eh.
0: Parang eh, something.
1: Yung mga binubuhay niyo dyan, uy!
0: Uy, tigil-tigil na uy.
1: Oh, pero wag, iset aside dating usapan na yon mga ka-vibes. Hindi po ang sino ang katanungan natin ngayong umaga. Ang tanong natin ay... Ano?
0: Oo, so, mga parang bagay ito, tangible things.
1: Hindi naman tangible. Eh, ba, syempre, kung para sa pangarap, di ba? Pangarap mong
0: anong
1: maging...
0: Ano yung gusto mong maging pangarap?
1: Oo.
0: Di ba?
1: Ayun. Yun ang itanong natin sa mga ka-vibes natin, di ba? Huwag yung puro yung mga ano, yung mga binabayaran natin yung kuryente ng ibang tao.
0: OMG, who's that?
1: Hindi nga, kasi ay, nga, ganun. Yung explanation nung kumpanya ng elektrisidad na Tagalog. Eh, parang part doon is we're paying for those who are unable to. Oh, ganon.
0: Which is not, I don't think that's right.
1: Yung mga mabababa ang kilowatts na usage. Parang we shoulder part of their bills.
0: Yan, kaya nagwala-wala yung mga tao. Lalaki ng mga bill nila.
1: Ang init-init pa naman din. Sinabayan nyo ng taas.
0: Alam nyo, mag-research na lang ng mga high, mga maraming ano, pera.
1: Oh, pero anyway, umaga ngayon, huwag tayong magpakainit ang ulo.
0: Ayaw nga.
1: Ito po hindi, ano.
0: Bad vibe station. Ito ay good vibe station. Yeah.
1: Dapat mga ganyan, tinatawa-tawanan na lang natin ng mga...
0: Ganyan naman tayo mga Pilipino, tinatawanan na lang
1: oo,
0: natin.
1: Oo, pero nasobrahan tayo sa tawa, B.
0: Ay, mamaya pag-usapan natin yan. Kung para...
1: Pero ano muna, umpisa mo na.
0: Ano ako?
1: Isa lang muna.
0: Isa lang?
1: Para saan ka
0: kumakayod? Short term, long term. Ah, may ganun ako. Short term.
1: Basta yung ano mo, yung top.
0: Top? Top is, ano...
1: Para saan ka kumakayod?
0: Retirement.
1: Oh, retirement. Big word.
0: Big word.
1: Ang bata
0: yes.
1: mo pa, B.
0: No, I'm not. No, I'm not. Kasi my line of work, I don't have...
1: Ikaw ay, ano no, freelance, no?
0: Yeah, I do freelance. But though I start paying the government benefits last year, pero I think that's not gonna be suffice.
1: No!
0: It's not really,
1: napapikit ako. Napuhing ako,
0: B. It's not suffice. It's not gonna be enough in the long run. Especially like me, I don't have a family of my own. I don't have a husband, a kid. So I really have to prepare.
1: Tugot yan?
0: Yeah, I really have to prepare myself for the future. Na ayoko naman na... Ako
1: sa bagay. Ako nga gusto ko na nga kumuha ng ano eh ng memorial plan
0: yes,
1: din tawag doon
0: yung
1: pag natigok ka.
0: Oo, para wala nang problema yung
1: totoo yun. Alam mo nga ka-vibes dito sa Pilipinas, problema, mahal ang mabuhay,
0: mas mahal
1: mamatay.
0: True.
1: Diba? Yeah. Kaya so, pinaghahandaan, wala pong nakatakas dyan mga ka-vibes. Kung meron kayong kilala, ipakilala nyo sa amin na nakatakas sa kamatayan.
0: True. Yeah. So ako retirement, ikaw?
1: Ako... Yung ngayon ha, yung talagang yung focus ko ngayon ay negosyo.
0: Entrepreneur.
1: Ang sarap sabihin pag tinatawag ka ng ano, entrepreneur, no? Kahit di ko alam spelling.
0: So, magiging CEO ka na lahat CEO. Ay, your business, right?
1: Oo. Okay. Ano din yan, para lang din, in case na mapagod tayo one day.
0: Right, and that's also, ano, save you from working 9 to 5 or evening, and then you're future as well, your retirement.
1: Oo, pwedeng retirement din.
0: If it's a business that has, you know, all good, it went well, ongoing, right?
1: Yes.
0: You can just relax, get staff.
1: O, kaya alam nyo, na-follow nyo ako sa Facebook, mga ka-vibes, para makita nyo ang bago kong nilaunch na service. Mm-mm.
0: Na ipinipilit ko na sumali as an investor.
1: At wala siyang maisip.
0: Wala akong maisip na may ambag. Ayan.
1: Pakinggan natin yung mga ka-vibes natin. Gusto naming marinig kung ano ang inyong...
0: para sa ano ka nagtatrabaho?
1: Oo, para saan kayo kumakayod. Ayan, send nyo yan sa amin 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466.
0: And later on today, we'll be live on our Facebook page www.facebook.com/GV991 just in case there's no technical error during. Anyway, we all have all social media platforms up and running for you guys and I would like to invite everyone to please share kung para saan ka nagtatrabaho. This is your fabulous DJ Mia, nagtatrabaho para sa kanyang retirement. Ang aga, you are
1: I'm your fun and frisky DJ Ansi Moore na kumakayod para sa isa pang kayod.
0: Double ano, no?
1: Double triple kayod.
0: Ayan, sa ating mga kabays, keep it going, keep it locked in on your number one good vibe station. This
1: GB is 99.1.

0: Your Gut Vibes, GV99.1.
1: Follow us here on GV99.1. This is your fabulous DJ Mia. Together with
2: your fun and frisky DJ Angie Moore.
1: Only here on your number one Good Vibes station,
2: GV99.1.
3: And I'm with you, I make you free.
1: Background with Uncle Cracker, a song that is making me move left and right. Anyway, sa ating mga vibes, we would like to say that it's already 24 minutes past the hour of 11. We only have a couple of minutes with you guys, and we're so happy that you've joined us for today. And again, magbabasa tayo ng mga texters natin. I'm very, very light.
2: I-remind muna natin ating mga vibes sa ating mga pinag-uusapan ngayong araw. Para kanino ka? Ay, hindi pala para kanino. Para saan ka kumakayod? Dahil in celebration. In celebration.
1: post-celebration.
2: Oh, dahil nag-Labor Day kahapon. Day. Parang wala akong masyadong naramdaman o talagang busy lang ako dahil nag-work din ako.
1: Feeling ko busy lang tayo. Anyway, good morning DJ Mia and DJ Angie Moore. Yeah, good morning. Sorry, just late. Pakiplay naman po ng Upside Down by 18s. This is Gretchen. Upside down, bouncing on the ceiling. Those are the days. DJ Angie Moore, DJ Mia, pwede po bang mag-request ng Step into the Rhythm, Say Hoo-Hoo, Haha, by Clipper. Salamat po. Okay. Good morning, DJ Mia, DJ Ganda. Naariw po ako sa inyo, kaso po sa sobrang daldal nyo. Hindi na ako makasingit sa text sa inyo. Meron siyang banat dito eh.
2: Oh.
1: Ang ibig sabihin po ng four-piece ay papalapit, papalapit, papalapit, pangit, question mark.
2: Huwag mo nang ulitin yan, B.
1: Oo, huwag mo nang ulitin yan, B, ha? Next, basahin mo to, yan.
2: Oh, okay. Sample. Galing to kay 0168. Sabi niya, I'm saving for an extra spacious retirement place close to nature.
1: Wow.
2: As part of the LGBTQIA+ right. community, I am allotting space for my friends who doesn't have a family or relatives anymore.
1: Oh, you know what? I have.
2: You're so awesome.
1: Because I have a friend. I have friends. Member of you know them. LGBT community. This is also their dream.
2: Mm.
1: Like, and the majority of friends are from the LGBT community. Mm. Right? Tas walang mga family. So yan din yung dream nila. Like they're saving up for a space, a house that they can build with many rooms. Na
2: tapos sama-sama na lang doon.
1: Kasi we're always like talking like, what would happen pag tanda natin? Like, we don't have any partners, you don't have any kids. Sabi na, ay, sa isang bahay lang tayo, kanya-kanya tayong nurse, ganon. So, that's a nice thing to do. That's so nice na hindi ka selfish dito. I'm so happy. I'm gonna support
2: ako, gusto
1: you.
2: Ko din naman yung idea na ganon. Yung
1: nature,
2: spacious. Oo. Gusto
1: plants.
2: Ko ganyan. Yung
1: yeah.
2: Pag nag-retire ako, nagpapakain na lang ako ng manok, nagwawalis ng bakuran, nagsusunog
1: very,
2: ng konti.
1: Very barrio.
2: Oo. Tapos pakapikape, nakikinig sa GV, ganon.
1: Diba?
2: Tapos nakikinig sa mga madaldal na DJ.
1: Payak na buhay.
2: Oo,
1: no?
2: Payak na buhay talaga. Padilig-dilig, ganyan.
1: Kasi konti yung mga marites. Pero hindi ganun kamarites sa barrio eh.
2: Okay, pero huwag naman masyadong malayo mga kabayo. So baka sobrang dikit nyo sa nature eh. Pag
1: kumapit na lang kayo sa
2: medical
1: pulo.
2: Emergency, idaan nyo na lang sa kandila yan.
1: Sa magpapakulo ng mga guava leaves, gano'n.
2: Mga tapal-tapal na dahon.
1: Tapal-tapal moment. Oh. Ayan, oo. Yung naman wag
2: ikaw tadya pala yung binalikan.
1: Oo! Huwag naman yung secluded na secluded area. Ayan. Pwede naman yung medyo
2: sapat lang yan.
1: Yung kayang abutin ng health.
2: Yung dito
1: system.
2: Sa Pampanga, Malaarayat, Magalang, ganyan.
1: True,
2: yan. Malalaki
1: true,
2: pa yung mga
1: yeah.
2: space dyan eh. Wala po akong binibentang lupa ha, pero...
1: Bagay mo, pa-agent ka na rin. Anyway, so kanina pinag-usapan natin, I do for retirement as well and you for your current business. In the long term, do you happen to have any?
2: Anong long term? What
1: like,
2: do you mean?
1: Ako, super long term yung akin, eh, retirement. Short term ko is have enough funds to fund my travel and have my house renovated.
2: Ako naman, bukod sa mga naiisip ko mga bagay ngayon, gusto ko, ayoko kasi mag-retire sa Pinas.
1: Wow!
2: Para kasing kawawa tayo.
1: Lumipat ngayon pa lang.
2: Hindi, parang oo nga, parang kawawa kasi tayo. Parang, di ba, with all the news and stuff, gusto mo yun, English? Eh, parang hindi naman, hindi ko sa sinasabing hindi safe, pero pag senior ka na, nakita mo naman yung lola ko,
1: Right.
2: Pinapapila pa sa payout ng pensioner.
1: Right.
2: at 87 years old, right. Kainitan ng araw. Yun.
1: Oh, my. Meron din nga rin ako nakita, news siya, taga Abra siya, pinabalik-balik siya for birth certificate.
2: Exactly. Not, alam mo, kung pwedeng panahon na po ng teknolohiya ngayon, dapat talaga merong someone na nasa gobyerno na marunong na sa teknolohiya.
1: They would not, because they can track. Easy
2: yes.
1: to track.
2: Yun nga.
1: Ang mga crocodiles. Madaling ma-track ang kanilang mga businesses outside.
2: Oh, speaking of crocodile, pag-greet naman ako sa...
1: Crocodile din.
2: Hindi. Pag-greet ako dito sa tropa ko, si Ron Chen. Dads, kamusta ka na? Pag-greet naman ako, sabi niya. Hindi ko pwedeng banggitin yan. Ano ka ba? Hindi ka ba marunong?
1: Anyway, ayan, meron pa nag-share dito para daw, ito naman, para daw matapos ang kanyang car. 5 years din naman kasi ang car, short term.
2: Ako naman, wala talaga akong ano. Ay, biglang nag-shift ang pangarap ko. Dati gusto ko din katulad nyo, may mga dinadrive na car. Pero ngayon, ang gusto ko, mini truck.
1: It's good for your ano business.
2: Oo, mas mini truck, nga, ganyan, kolong-kolong, mga ganon.
1: Mas maganda nga yung pathway mo. Pathway! Kasi kami, gastos ng gastos, labas na labas ang pera, walang balik. Ikaw, in the long run, may babalik. Kaya talaga, hanapan mo na ako ng mga isisingit ko na business.
2: Sige. Pag-usapan natin yan. Pero sa mga ka-vibes natin, ayan, huwag niyo pong kalimutan ang mga sarili niyo, ha? Baka naman kumakayad kayo. This is usual sa pamilyang Pilipino na kumakayad kayo para sa anak, sa asawa, sa kapatid.
1: Sa kapatid.
2: May pinapaaral ng kapatid, may pinapaaral ng pinsan ng pinsan, mga ganyan. Huwag niyong, hindi tayo nagtatrabaho para magpakahirap.
1: Kaya sa naniniwala ko na reward yourself.
2: Yes. Huwag naman puro deserve ng deserve, pero yung sapat lang.
1: Yung sapat lang yung parang, you have something in mind na ang tagal mo nang gustong bilhin for yourself.
2: Tapos, uy, pero diba? DJ Mia, may mga ka-vibes tayo na talagang kumakayod lang para mabuhay.
1: Yeah, those are the paycheck.
2: Merong mga ganun.
1: We were like that.
2: Yes, yung pagsasahod ka, saktong-sakto lang, tapos makakautang ka, tapos sasahod na naman, magbayad ka ng utang, tapos wala.
1: Wala na.
2: Wala kang pambili ng bagong t-shirt.
1: True. Tapos minsan yung sahod mo, the moment, wala pang hindi mo pa na-receive, alam mo na i-compute?
2: Yes.
1: Kasi palabas ranas, na siya.
2: Ranas na ranas ko yan. Yung mga libreng pakapi sa opisina, suki ako dyan.
1: Ibalik niyo po ang mga vending machine na yun.
2: Oo. Kasi nga...
1: Sinurvive kami noon.
2: Pero, kailangan nating... kung nandun kayo sa sitwasyon ngayon, kailangan nyo ng extra na kayod pa. Lilipas
1: yan.
2: Din. Wala namang permanente. Yung pinapaaral nyo, gagraduate din yan balang araw. Mm-hmm. Yung asawa nyo, gagraduate din.
1: oo nga, yan. Sa ating mga ka-vibes, ayan, don't forget to reward yourself. Make sure naman na kahit papaano, kahit food lang, di ba, if you crave.
2: Uy, dati, alam mo, ako, ma-fishball lang ako, napakasaya ko talaga, makabili ng toothbrush.
1: Ayan na yung cravings mo.
2: Yes.
1: My God, level up.
2: I'm always craving for ramen.
1: Oh my God, but in Japan. Ang hirap naman ng cravings na yan.
2: Gusto ko nga mag-mango juice sa Thailand, eh.
1: Oh wow!
2: Yabang.
1: Pangarap ko rin yun eh. You're like, hey, I'm bored. Like, can you have your passport with you? Let's go. Like, doon na rin bibili.
2: Wala lang passport.
1: Wow, private jet. Wow! Iba talagang, ano mo talaga.
2: Ayan, libre lang pong mangarap, mga ka-vibes. Alam nyo na.
1: Anyways, just for fun, sa ating mga ka-vibes, if you have pangarap sa buhay, ito, total, malapit na rin naman ang ating eksena. So, pag may gusto ka sa isang bagay, kahit napasapatos man yan, cellphone man lang yan, mag-upgrade ka man lang, if that's something that you wanted, go ahead. Kung gumigising ka para sa pamilya mo, mag-set aside ka rin, yung isang gising mo, para kinabukas ang gising mo para sa iyo naman. Ayun, mali po.
2: Ang importante, may gising. Pag
1: may
2: wala nang gising,
1: ayun,
2: game over.
1: Kawawa din si family.
2: Diba?
1: Hindi mo pa nga na-reach yung, hindi mo pa nga na-reward na sarili mo, na game over ka na. Kaya mas maganda, you know, you would reward yourself from time to time, but just make sure do not forget the responsibility that you have.
2: Ayan. Mga ka-vibes, ha, pahabol ko lang dun sa advice ni DJ Mia, yung reward, ibig sabihin kung food, kung damit, or something that will satisfy you, yung moral mo. Pero hindi po reward ang inom, ha? Nauubusin sa inom, ang mga coming from me na dating tomador, no? No, bigla na lang one day, pag-isip, parang ayoko na yatang uminom, ayoko na yung lasa. Ayoko na ng feeling, ayoko na yung amoy.
1: Kasi yung iba akala nila, I mean, kanya-kanya eh. For them, that's the reward.
2: Hindi,
1: pero
2: yun nga.
1: By the end of the day, kasi gumastos ka din in something na pansamantala. Na bukas, it's gone. May amats ka lang. Diba?
2: At ang sinasabing treat yourself, sa restaurant, ha? Hindi sa sugalan.
1: Gambling is addicting.
2: Oh, yan. Sabi nga ng mga paalaala, ang pagsusugal po ay para sa 21 years old and above only.
1: With DTI permit number. Ayan. Pag magsusugal ka, sigurado mo yung isusugal mo,
2: Huwag barya-barya, dapat titulo ng lupa.
1: Oo, tapos siguro yung mong
2: Bumabangon ka para magsugal. Oo. Kumakayod para may pangsugal.
1: Oo, tsaka kung nawala yung titulo ng bahay mo, kebs ka lang. Para walang masakit yung gano'n.
2: Walang permanente sa mundo. Oo. Sige, i-ano nyo yung lahat, ilabas nyo.
1: Ilabas nyo lahat yan. Anyway, pupunta din naman tayo sa finals.
2: Kita-kita na lang sa finals.
1: Ayan, sa ating mga kabais, marami salamat sa pagtutok sa amin ngayong araw. It was fun being with you guys. So mga magte-text pa rin, habol nyo pa rin yan. Try namin mabasa ni DJ Andrew Moore and their requested songs. I'll see if I can insert ko. Insert namin mamaya ni DJ Andrew Moore. And makakasama nyo uli kami next week. Nandito pa ako next week. Perfect. Ayan. Dito lang sa inyong number one Saturday show, which is What the F with your fabulous DJ Mia. And
2: sabihin mo yung together with?
1: No,
2: ano ko naman?
1: And
2: together with your fun and frisky DJ Angie Moore.
1: Only here on your number one Good Vibes station.
2: GV 99.1.

babala, ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyo, ang maraming daladalang babala. Mga ka-vibes, if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life, listen to my program. That's gonna be from 12 noon until 3 p.m. today. Saan pa ba? Wala nang iba. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GV99.1, your good vibe. Babala, bawal ang bad vibes today, ah. Magandang Sabado sa inyong lahat. It's already 12:25 in the afternoon at sana ay chill lang kayo today kahit na parang sobrang mainit sa labas. Bawal pa rin tayong ma-bad vibes, mga ka-vibes. At kahapon, di ba, nag-celebrate tayo ng Labor Day. Naku, happy Labor Day sa ating mga manggagawang Pilipino. Welcome to New York City in a funky Chico. Yes, kahapon nga, May 1, ipinagdiwang sa buong Pilipinas ang Labor Day or Araw ng Manggagawa, isang pambansang okasyon na nagbibigay pugay sa mga milyon-milyong Pilipinong patuloy na nagsusumika para sa kanilang pamilya at sa ekonomiya ng bansa. At pinangunahan ng Department of Labor and Employment or DOLE ang mga aktibidad sa pamamagitan ng malawakang job fairs sa iba't ibang rehiyon kung saan libo-libong lokal at overseas job opportunities ang inalok sa mga naghahanap ng trabaho. Wow, may mga ka-vibes ba tayong nakijoin sa mga job fairs dyan? At kabilang din sa mga serbisyong ibinigay ay libreng medical check-up, skills training, at career counseling. Ayan, sa mga pangunahing lungsod, nagtipon-tipon ng iba't ibang labor groups upang ipahayag yung kanilang mga panawagan. Kabilang dito, syempre, yung mga panukala, no, na dagdag sahod! At pagwawakas sa contract actualization at pagpapabuti ng working conditions sa iba't ibang sektor. At ayon sa mga leader, yung mga manggagawa, nananatiling hamon ang mababang sahod at mataas na presyo ng bilihin. Naku! Kaya't patuloy silang nananawagan ng agarang aksyon mula sa pamahalaan. Samantala, tiniyak naman ng DOLE, mga ka-vibes, na patuloy nilang palalakasin ang mga programa para sa job creation, workers protection, at pagpapalawak ng mga oportunidad para sa mga Pilipino. Naku, sana talaga, no, mga ka-vibes. Grabe ang mahal ng bilihin ngayon, kaya sana naman tumaas yung mga sweldo natin. Kabilang na ang mga nais magtrabaho din sa ibang bansa. Ay! Meron ba sa inyo gustong mag-abroad na lang, mga ka-vibes, no? Kasi mas malaki daw doon. Pero syempre, mahiwalay ka sa family mo. So may pros and cons talaga yan. At mga ka-vibes, ang pagdiriwang ng Labor Day ay nagsisilbing paalala na ang lakas ng bansa ay nagmumula sa dedikasyon natin at syempre sa sakripisyo ng bawat manggagawang Pilipino.

lahat ng mga manggagawang Pilipino. At para syempre, no, sa maraming Pilipino, ang Labor Day din ay pagkakataon para makapagpahinga tayo. Ayan, anong ginawa nyo kahapon, mga ka-vibes? Nag-getaway ba kayo? Or pahinga lang talaga sa bahay? And sometimes, ito yung pagkakataon din, no, para makasama yung pamilya or makapag-muni-muni sa hirap at tagumpay ng araw-araw na pagtatrabaho. Minsan, ito rin yung araw na pinipili ng iba para mag-recharge bago bumalik sa trabaho na mas motivated at mas matatag. Sa kabuuan, mga ka-vibes, ang Labor Day ay hindi lang simpleng holiday. Ito ay selebrasyon ng sipag, tiyaga at dedikasyon ng bawat Pilipinong manggagawa na patuloy na lumalaban para sa mas magandang kinabukasan. Mabuhay ang lahat ng manggagawang Pilipino na patuloy na lumalaban araw-araw. Yes.

syempre, kahit kakaselebrate lang natin ng Labor Day, apay, hindi ko makakalimutan yung mga babala ko sa inyo, no? Hello! Eto na nga, yung una kong babala, mga ka-vibes. Naku, in relation doon sa topic nga natin na about sa Labor Day, about sa mga manggagawang Pilipino. Babala number one. Ingatan ang sarili sa trabaho. Mga ka-vibes! Mga ka-vibes! With a letter V! Huwag kalimutan ang safety first, ha? Kung may mga hazardous tasks or mabibigat na trabaho, siguraduhin na tama ang suot na protective gear at alam mo talaga ang proper na proseso bago gawin, diba? Kasi alam ko marami dito sa atin mga factory workers, diba? Ayan, so dapat alam mo na sigurado ka talaga, di ba, na may protective gear ka, ganyan. At huwag magmadali, lalo na kung delikado. Mas mahalaga ang kaligtasan kaysa sa bilis or matapos agad ang gawain. Tandaan mo, mas okay nang mabagal ng very light, pero safe. Siyempre, para din sa mga drivers natin dyan, no? Mag-ingat kayo, ha? Huwag masyadong kaskasero sa daan, mga ka-vibes. Dapat safe driving all the time. Kaysa mabilis nga, pero may risk naman ng aksidente. So, ingat-ingat sa mga ka-vibes natin dyan na medyo delikado yung mga trabaho. Ayan. Ano nga ba mga trabaho ang medyo may pagkadelikado, mga ka-vibes? I-share nyo nga sa akin yun. Kasi alam ko lang, ano eh, like mga drivers. Ayan, saludo sa mga drivers natin na patuloy na bumabiyahe sa kabila ng presyo ng langis. Ano pa ba mga drivers, mga construction workers, factory workers. I-share nyo pa nga yung iba sa akin, mga ka-vibes. At ayan, eto na nga. May question din ako para sa inyo today. Ayan. Mga ka-vibes, sa kabila ng pagod natin sa trabaho, alam ko, kahit may mga nag-work from home dyan, medyo mahirap pa rin yun, syempre. Lahat naman ng trabaho may hirap, di ba? Hindi lang porket nasa bahay ka, eh, talagang madali lang yung ginagawa mo. Kasi, mga ka-vibes, yeah, sa kabila ng pagod natin sa trabaho, ano ang dahilan kung bakit patuloy ka pa rin lumalaban araw-araw? I-share nyo nga sa akin yan, mga ka-vibes, sa mga numerong 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Again, ang ating question, sa kabila ng pagod sa trabaho, ano ang dahilan kung bakit patuloy ka pa ring lumalaban araw-araw? And yes, mga ka-vibes, may mga song requests na tayo dito. Ayan, good afternoon, DJ Bella. Good afternoon din sa'yo. Pakiplay niyo naman po ang Hips Don't Lie by Shakira. This is Gretchen from Porac, Pampanga. Sige, Gretchen, ah. Ipiplay ko yung song na yan para sa'yo. Ayan, may text na si Norberto. Maligayang pagkabuhay, DJ Bella. Uy, grabe ka naman. Dalawang linggo naman ako nawala. Dalawa lang naman, Norberto. Grabe ka sa akin. Namiss mo ba ako? Namiss din kita. Ayan, sabi naman ni Mommy Pines. Good afternoon, DJ Bella. Happy Saturday. Kindly play the song Res It All by Bruno Mars. A shout out to Boss Julie, Bernard, Lisa, but most especially to you. Ay, oh, so sweet naman ni Mommy Pines. Thank you and God bless from Mommy Pines. Ayan, mga ka-vibes. So, the next song that I'm gonna play is the song Hips Don't Lie by Shakira, playing only here on your number one Good Vibes station, GV 99.1, your Good Vibes. No fighting.

message ng song, kahit one night lang, pwede ka maging dancing queen. Yun di bang walang problema, sayaw lang ng sayaw. You are the dancing queen, young and sweet, only 17. At alam nyo ba mga ka-vibes na radio favorite worldwide ang awitin nito? At isa siya sa most played ABBA songs ever. Meaning kahit sa ang bansa, guaranteed na may nakaka-feel good talaga kapag tumugtog ito. Ba mga ka-vibes na inspired pala ito by a real life party moment? Sabi nila na inspire sila sa dance floor at nightlife scene sa Stockholm. So basically, tunay na party experience turned into hit song itong kantang Dancing Queen ng ABBA.

meron tayong sagot para sa ating katanungan kanina. Ano ba yung tanong mo, DJ Bella? Yung topic kasi natin, mga ka-vibes, is about sa Labor Day na ipinagdiwang natin kahapon. So our question for today is, sa kabila ng pagod sa trabaho, ano ang dahilan kung bakit patuloy ko pa rin lumalaban araw-araw? At may sagot nga si 0318. Sabi niya, "Hola, DJ Bella. Welcome back." Hehe. May hehe talaga. Life is not a matter of chance. It's a matter of choice. So choose wisely. Parang butuhan naman to. Choose wisely. Hehe. May hehe. Ang cute. Pa-play po ng Halukay Ube. Salamat from Transporter. Ano yung pangalan mo yun? Si 0318, thank you so much sa pakikinig. At yes, ipa-play ko yung Halukay Ube na yan for you, maya-maya lamang. And tomorrow, ay, manonood ako ng Sex Bomb doon sa Aurora Festival. Tomorrow, I'm gonna attend the day 2. So, kita-kits tayo mga ka-vibes kung nandyan kayo. Manonood lang ako doon. Yes. Ayan. You are the Vibes. Ayan, ito ang aking pangalawang babala sa inyo. Alamin ang karapatan bilang empleyado. Importante na alam mo ang rights mo ha, sa trabaho tulad ng tamang sahod, overtime pay, day off, at iba pang benefits na nakasaad sa kontrata. Kasi kapag aware ka sa karapatan mo, mas maiiwasan ng abuse or unfair treatment. Huwag kang mahiyang magtanong or mag-clarify kung may hindi ka naiintindihan sa contract mo or company policy. Karapatan mo yon bilang empleyado ha. And yes, mga ka-vibes, ito na nga. Hindi ko napapatagalin pa ang requested song ni Transporter. 0318. Ayan. Thank you so much sa pag-request ng kantang ito. Feeling ko mapapasayaw ako. So, this is Halukay Ube by Sex Bomb Girls, playing only here on your number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes. Sabay-sabay tayong sumayaw.

Yes, mga ka-vibes, kung ano man ang ginagawa ninyo ngayon, makipag-usap, makipag-chikahan na. Kay DJ Gandara ngayong hapong ito. And of course, we have our thought of the day. Yes. T-O-T-D. Our thought of the day, mga ka-vibes. Your truth does not need permission to exist. It only needs your courage to be spoken. Kasi mga ka-vibes, minsan feeling natin, kailangan pa natin ng approval ng iba, ng ibang tao bago maging valid ang pagkataon natin. Na kailangan tanggapin muna tayo bago tayo maging totoo sa sarili natin, right? Mga ka-vibes, kung sino ka, ano ang nararamdaman mo, at ano ang pinaniniwalaan mo, lahat yan ay may halaga, right? Hindi mo kailangang humingi ng pahintulot para maging ikaw. Kasi mga ka-vibes, ang kailangan lang po ay tapang, right? Tapang na sabihin ang totoo kahit may takot. Tapang na may paninindigan sa sarili kahit may judgment. Tapang na mabuhay ng authentic, right? Kahit nanginginig ang boses. Because mga ka-vibes, living your truth is not asking for acceptance. It is owning who you are. So ka-vibes, tanong ko sa iyo ngayon, anong katotohanan ang handa mo nang sabihin at hindi mo na itatago? Yes, mga ka-vibes, you can share your insights and our question. Anong katotohanan ang handa mo nang sabihin na hindi mo itatago? From our code of the day, your truth does not need permission to exist. It only needs your courage to be spoken. You can send your insight on our text line at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Yes, feeling the good this Saturday afternoon. I have lots of playlists. The good vibes na naman talagang GVGV lang ngayong hapon ng ito, mga ka-vibes. Magbabalik po ang inyong lingkod. Baby, tinian ko muna kayo. Ito muna ang kantang Good Feeling by Florida. It's still here on your number one in Good Vibes Station. GV 99.1, your Good Vibes.

0: Giving You the Perfect Beat, Can't Stop the Feeling by Justin Timberlake. Yeah. Only here on your number one good vibe station, GV 99.1. Your good vibes. Making you feel good anytime, anywhere. This is GV 99.1. Your good vibes. Yes, good vibes.
1: Off from my home.
0: Thank you so much for tuning in. Sa ating mga ka-vibes, kanina pa nakatutok. Thank you so much. At sa mga kabubukasan ng mga radyo, kayo nga po yung nakatutok sa programa nyo. Kayo ang bida. Dare to queer, speak loud, live proud, dare to be you. Yes, ka-vibe, samahan nyo nga po si DJ Gandara, ang inyong napapakinggan sa inyong mga radyo. Way until 6 p.m. for today's edition ng programa nyong Dare to Queer. Yes, ka-vibes, meron tayong mga ka-vibes right here na nagsend ng kanilang mga message requests. Ayan, sabi ni ka-vibes, 3016. Hi, DJ Gandara, pa-request naman po ng Every Time We Touch by Cascada. Ayan, salamat po. Alright, hahanapin natin yan. At sabi naman ni ka-vibes, 7969. Good afternoon, DJ Gandara, pakiplay naman po ng Release Me by Agnes. This is Gretchen from Porac, Pampanga. That is actually my next song later. Sure, I'll play that for you as well. Be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Yes, ka-vibes, welcome to our second hour of our program, Dare to Queer. Meron nga tayong pinag-uusapan, mga ka-vibes, from our TO CD, yeah, or Thought of the Day, yes. Ka-vibes, your truth does not need permission to exist. It only needs your courage to be spoken. Kasi mga ka-vibes, minsan may mga katotohanang matagal nating itinatago dahil takot tayo na ma-judge, right? Hindi maintindihan o baka hindi tanggapin. Pwedeng tungkol yan ito sa kung sino ka talaga. Sa nararamdaman mo man yan o sa isang bagay na matagal mo nang gustong aminin. Pero mga ka-vibes, kung ang freedom ang hinahanap mo, nasa pagsasabi po yan ng totoo. Kaya mga ka-vibes, ang Dare Line natin ngayong segment na ito, with our Dare Line segment, ito ang tanong ni DJ Gandara po sa inyo. Ano ang katotohanang handa mo nang sabihin at hindi mo itatago? Alright? Maaring confession yan. Coming out story o simpleng realization sa buhay. This is your safe space, mga ka-vibes, to share, be heard, inspire others as well. You can send your insights, pabari on your song requests sa tiba pa on our text line 0967-0695-768 or 0908-516-4466. And I just wanna say hi and hello to my cousin. Ayan, kasama ko siya ngayon. Ayan, si Jonathan. Hello. Nasa labas siya. Oh, sige. Babating ko na siya mamaya sa live. Sinamahan niya ako for today's video. Alright. Ayan, for today's video talaga. For today's edition. Ayan. Yes, mga ka-vibes, tuloy-tuloy tayo dahil marami pong nakahanda si DJ Gandara na playlist Good Vibes Music this Saturday afternoon. Ano man ang ginagawa ninyo, just keep tuning in dahil marami po tayong nakahanda ngayong araw na ito. At maglalive po si DJ Gandara maya-maya lamang pong around 5 p.m. So abangan nyo po yan via www.facebook.com/GV991. At yes, ka-vibes, speaking of, your truth does not need permission to exist. It only needs your courage to be spoken. Baka naman, with your courage, right, kailangan mo lang i-release yan, right? Kaya naman, ito muna si Agnes with the song Release Me. Dito pa rin yan sa programa niyong Dare to Queer. here at your number one and favorite Good Vibe station, GV 99.1, your Good Vibes.

0: making you feel good anytime, anywhere. This is GV 99.1. Your good vibes. Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, lungsod ng Angeles, Caloocan ng Pampanga. Central Luzon. Magandang hapon, Pilipinas! Sumasahing papawid po sa inyong mga talapihitan sa radyo. Ang inyong isang Diyosa Fantasia na always sumarang kalaw maariba ang alangala. Ang gandang hindi makita-kita kung saan banda. It's DJ Gandara na maganda na sexy pa.
1: Beautiful, beautiful, beautiful, beautiful angel.
0: Yes, ako po yarn. Gusto mo yarn? Gusto ko yarn.

0: Yes, Maka Vibes, kumusta, kumusta, kumusta? Today is May 2, 2026. Unang araw ng Sabado sa buwan ng Mayo. Yes, mga ka-vibes, kumusta po ang inyong Sabado? Sa ating mga ka-vibes, kanina pa nakatutok. Thank you so much for making GV99.1 as your background. Ano man ang ginagawa ninyo ngayon? Maganda rang hapon po sa ating mga jeepney driver, taxi driver, tricycle driver, bus driver, pedicab driver. Yes naman palaman suman sagat galaman pandaan. Yes, mga ka-vibes, kayo nga po yung nakatutok na sa programang kayo ang bida sa ating bagong-bagong programa. Fresh na fresh! Kauna-unahang live ni DJ Ganara sa programang ito. Yan nga po ay sa programa niyong Dare to Queer. Speak loud, live proud, dare to be you. Yes, mga ka-vibes, usapang talaga namang bonggang-bonggang my sense ngayong araw na ito. Dahil kayo na pa tayo nagchichikahan. At thank you so much sa lahat po nakatutok ngayon. Oras na rin sa buong Pilipinas. It's exactly 5:13 in the afternoon. Kasama nga po natin sa ating ang programa, ang Shabunara. Ka-vibes, tara na, let's eat at Shabunara as they have authentic Korean foods and Lisamji seafood and more. Shabunara is located at its SRD building, Ascendo Street, Clark, Pampanga. They're open every day. At syempre, kasama rin nga po natin ang Capito Sports Bar. Ka-vibes, visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat as they have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, and refreshing drinks. Kaya na, visit na with Capito Sports Bar. Yes, mga ka-vibes, meron tayong pinag-uusapan from our thought of the day. Yeah. Your truth does not need your permission to exist. It's only need your courage to be spoken. Ano ba ang katotohanan ng handa mo nang sabihin, mga ka-vibes? Right? You can still send your answer or your insights on our text line at 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Sige, magpabati muna tayo on air. Tayo po'y live na rin sa aring Facebook page. Hanapin nyo lamang po ang www.facebook.com/GV991 or just simply search on your Facebook search bar GV99.1. Alright, so basahin muna natin right here. Ayan, hello kay Patrick Simbulan. Ayan, magandang hapon, Miss Gandara. Magandang hapon, Patrick. Buena man, no? Oh, plus points kanya, no? Ayan, sabi naman ni Miss Ida, gandang hapon, gandang Gandara. Magandang hapon, Miss Ida. Ayan, gandang hapon sa kay Mami Pines, kay Ate Riza, at sa lahat. Ayan, magandang hapon po. Na-miss nyo ba ako, mga ka-vibes? Ngayon ako nag-live. Oo. Ito na po si DJ Gandara, nagbabalik sa inyong mga radyo. At sabi naman ni Charlie, hi, Miss Gandara. Hello, Charlie. Plus 10 points as well. Alam mo talaga yun. Attendance check. Yes, mga ka-vibes, kung na-miss nyo po si DJ Gandara, yes, go ahead. You are free to send your message on our text line. At sabi naman ni ka-vibes, Norberto, nag-iba ang boses nyo, DJ Gandara, lalaking-lalaki ka po ngayon. Talaga ba? Grabe naman yon. Oo, hindi, na-modulate siguro ni DJ Gandara. At saka ano, lumabas yung kanyang pagkaano, masculine voice. Masculine voice? Ay nako, hindi, eto na nga. I hope magandang boses ko sa radyo kasi basta. Ano, napipindot ko dito, not lahat. Okay, anyhow, sabi naman ni Kabibes, 0318. Hello DJ Gnadar, ask ko lang po, magagalit po ba ang buwaya kung gagawing pambansang hayop ang pambansang hayop ang buwaya? Okay. Nag-slow ako doon. Wait lang. Wait lang. Sabi niya, hello po DJ Gnadar, ask ko lang po, magagalit po ba ang buwaya kung gagawin siyang pambansang animal, right? Paplay naman po ng Halukay Ube. Salamat po from Transporter. Okay. Baka naman pwede, no? Ganda ng entry mo dyan, 0318, ha? At sabi naman ni Miss Ida Perens, ayan, hello, pag-greet naman po si Adrian May ng happy, happy birthday. Belated for tomorrow, May. Happy birthday. Ayan. Happy, happy birthday to May. And yes, today is May. May 2 of 2026. Sa lahat na nag-celebrate ng kanilang kaarawan, isang...
1: Happy birthday! Happy birthday! Happy, happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday!
0: Yes, happy, happy birthday and more blessing to come. Yes naman! Aras na rin mga ka-vibes, it's exactly 5:18 in the afternoon. At yes, we are down to our last segment, or last hour, sorry. Last hour mga ka-vibes, for our Dare to Queer program.

We are down to our Slay or Nay segment, mga ka-vibes. Ano po yan? Eto na. Yes, mga ka-vibes! Yes, mga ka-vibes, usap ang Miss Universe Philippines 2026 chika tayo ngayong araw na ito. Ngayong oras na ito, ka-vibes, ang Miss Universe Philippines 2026 nga po ay pumasok na sa mas matindi at mas critical na yugto ng competition matapos mapili ang top 31 delegates, right? Ka-vibes, ang pagpili sa kandidata ay resulta ng kombinasyon ng online voting at preliminary competition or interviews as well, kung saan sinuri hindi lamang ang kanilang kagandahan at presence sa entablado, kundi pati na rin ang kanilang talino, kakayahan sa pagsagot sa kabuuang Miss Universe potential. Ka-vibes, sa puntong ito, ang laban ay hindi lamang tungkol sa ganda, glamour. Ito ay nagiging pagsubok sa karakter na kompetensya or kumpiyansa rin ng at layunin ng ating mga Miss Universe candidate, right? Ka-vibes, ang bawat kandidata nga ay mas lalong lumalapit sa pinaka-aasam-asam na corona. Dala nga po yan ang suporta ng kanilang mga fans at hamon ang mapansin ang sa gitna ng matinding competition, right? Talagang naglalabanan na. Ka-vibes, ang top 31 delegates ay official na pong sumusulong patungo sa Grand Coronation Night na gaganapin ngayong araw, May 2, 2026 sa SM Mall of Asia. I look at her and it makes me proud. Kung saan isang babae ang tatanghaling Miss Universe Philippines at magre-representa ng sa bansa sa international stage. Ka-vibes, habang papalapit ang final night o ilang oras na lang nga po, mas tumitindi ang excitement ng publiko at masusing binabantayan ng fans ang bawat interview at kaganapan, lalo na ngayong araw, mga ka-vibes, sa kanilang mga appearance, right? Dahil sa yugtong ito, mga ka-vibes, bawat detalye ay mahalaga. Mahalaga po yan para sa corona, right? Kaya naman, slay or nay, mga ka-vibes. Anong ganap, anong chika nyo? Anong say nyo sa Miss Universe Philippines 2026 na kaganapan ngayong araw? Yeah. Sino kaya? Kanino kayang province, right? Ang mananalo at tatanghaling next Miss Universe.

with that, mga ka-vibes, yes, sino-sino nga kaya ang magiging part din ng top 10 at top 5, right? Ating pong aabangan yan. At speaking of mainit na laban, mga ka-vibes, napaka-init, no? Grabe ang init ngayon kahit saan ka pumunta. But I don't know, ayan. Kailangan lang talaga natin magdala ng water, pamaypay, electric fan, right? Kaya naman, mga ka-vibes, usapang performance and viral moments tayo for tonight or for today. Ayan, viral moments muna tayo, mga ka-vibes. After na Miss Universe. Ka-vibes, alam nyo ang nangyayari sa Pilipinas ngayon. Napaka-init, right? Parang hindi na normal ang init. Para kang nasa microwave. Microwave ng Pilipinas ba, ganon? Microwave ng Pilipinas mode tayo, di ba? Ka-vibes, viral nga po ngayon sa social media yung mga netizen na nagpo-post na pwede daw magprito ng itlog sa kalsada. At yung iba naman hindi umaalis sa bahay kasi feeling nila paglabas nila, ayun, tosta na. Diba? Grabe ang sakit sa balat. Promise. Beto, kailangan natin maglagay ng mga pang protection sa araw, right? May mga meme din niya, mga ka-vibes, na electric fan yung bagong best friend nila. At iced coffee na hindi na, kumbaga yung iced coffee na mismo yung nagiging katuwang nila at the same time. Hindi na yung hot coffee, right? Pang survival sa ano, sa tag-init. Lalo na yung halo-halo. Ay, nako. Nagki-crave ka ba ngayon? Ka-vibes, anong say nyo dyan? Slay or nay? Pilipinas pa ba ito o microwave setting na tayo?

Yes, Macca Vibes! Oras natin sa Pilipinas, it's exactly 5:24 in the afternoon. We are down to our last segment for our Facebook Live. Yes, Kavibes, ibibigay nga po ni DJ Gandara, crowning yourself from our quote of the day. Yes naman, oh, eto na nga po siya. Ayan. Masyadong nagsenti si DJ Gandara sa part na to, no? With our quote of the day na pinag-uusapan niya po natin, your truth does not need permission to exist. It only needs your courage to be spoken. Right? Sa mga ka-vibes natin na kanina pa nakatutok, alam niyo ang ating pinag-uusapan. Thank you so much. And sa ating mga ka-vibes na ngayon pala nakatutok, eto nga po. Ibibigay nina ni DJ Gandara ang ating take for our crown yourself moment from our quote of the day. Ka-vibes, huminga ka muna sandali. Sa dami ng ingay sa mundo, minsan nakakalimutan nating pakinggan ang sarili nating boses. Ka-vibes, ang ating thought of the day, your truth does not need permission to exist. It only needs your courage to be spoken. Ibig sabihin, mga ka-vibes, hindi mo kailangang hintayin ang approval ng ibang tao para maging valid ang pagkatao mo. Hindi mo kailangang magpaalam para maging ikaw. Kung sino ka, mga ka-vibes, kung ano ang nararamdaman mo at kung ano ang kwento ang dala mo, lahat yan ay totoo at lahat yan ay mahalaga. Yes, mga ka-vibes, minsan kasi no, nakatakot magsalita, minsan nanginginig ang boses natin, minsan duda tayo kung tatanggapin ka ba or tatanggapin yung iyong take, right? Yung sasabihin mo. Pero tandaan natin ito, mga ka-vibes, ang tapang ay hindi kawala ng takot, kundi ang pagpili sa magsabi ng totoo kahit may takot, right? Kaya mga ka-vibes, ngayon, isuot mo ang sarili mong corona from our Crown Yourself segment. Hindi mo kailangan ng validation. Ikaw ang magbabalidate sa sarili mo, mga ka-vibes. Hindi mo kailangan pahintulutan ng sarili mo rin, right? O hindi mo kailangan ng pahintulot. Ikaw mismo ang magbibigay ng lakas sa sarili mo. With that, mga ka-vibes, you can say to yourself that karapat-dapat akong marinig. Karapat-dapat akong maging totoo. Karapat-dapat akong mahalin, lalo na ang sarili ko. Because, mga ka-vibes, by the end of the day, right, the most powerful thing you can do is to leave your truth out loud. Kaya, ka-vibes, ground yourself today dahil ang pagiging ikaw ay sapat na at higit pa.

0: Hey, Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
1: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5, kasi iba sa 5.
2: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ha?
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ko?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yun.
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
4: Oh, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.

0: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
1: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
2: Nanay, tita, lola, this is our time. DJ Amir po ito, ang titang ina ng bayan. Kung may mga kwento kayong di masabi kay nanay o mga sikreto na mahirap i-share kay lola, dito nyo ibuhos sa Tita Nanay Time. Dahil dito walang judgment, this is your safe space, mga nakshis and kumare. Samahan nyo ako tuwing Martes at Huwebes ng gabi, 9 p.m. to 12 midnight, Tita Nanay Time with DJ Amir, dito lamang sa nag-iisang Good Vibes Station, GV 99.1.

0: for many years to come, Akamai.
1: This is your number one goodbye station, GB9911.
2: Timban wa, ayabengip pa ko. Sabiana pa, ako wing dalan ng katotuan, ating biya, ang nino mang may nakit na kanako, ikit na niya naman, ingip pa. King matibya kasal pantayanan, iti kakatang paniwalan, manano na sanang iti mi kakaganapan, o tangita mo man, mirastaban wa, kayabe, ing apong Ginoo. At ang kanita, magintang karapat dapat magmasusi karing banalamiseryo, ngini, pagkalungkutan talat pagsisyan ding agawatang kasalanan, at anyawaran tamo, ing maragol ng kapatawaran at pakalulo ng Diyos. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, imigasala kong bina, ing pamisip, pamang amano, ang pong pamanyapat King Marok, at king pamagtamad kong gawa, king mayap kasukat ko sanang depat, kasalanan ko mabayad. Ulinitay, panigapuko, kangwan na Mariyang kapilan man perhen, harin sablang anghel lampon banal, at kaya kayo papatad, ngi panalangin niyo po, King Diyos sa ginutamo. King Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan pa mo, idala na katangan sana, King Bie Alanangga.
3: Amen.

0: Manalangin tamo. O mapamakalulong ipami, ikaing talapagligtas mi, lunusan mula king pakalulo mo ring anak kay ng kuning lugod mo, banking pamanyal pantayara kang Kristo, kamtandahing tunay katimawan, at ing biyala nanggang pengako mo karela. Itiadwan mi, king kapamila taning ginuming Heso Kristo ang anak mo, amabibiyang pon maagari kambe mo, king kametong aning banalay espiritu, Dios manggaman king alananga.
1: Amen.

pamamasang iba't king libro ning dapat daring apostol. Karing aldoreta kabang susulong ing pangarakal ding alagad ding Helenista a ujung tubo aliwang bansa at ding ujung tubo Palestina mi laban-laban lo. Sasabian daring Helenista king milaktawan lo king aldo-aldo pamagrasyon karing pondo ring babaying mebalo busal do. Inyaring labing adwa inaus dong mi pulong ding sabla-sablang alagad at ngara karela. E matulid ing pabustan mi ing pangapanaral ning amano ning Diyos bami mong sikaswan ing pamamye kabiyayan. Uliniti kapatad, mamili kayong pitong lalaking pikabalon kaya kayo at kitmuan king Espiritu Santo at kabiasnan. At ila ring panibalan mi kaniting bagi. Ikami kanita lubos ming idikil ing panahon mi king pamanalangin at king pamanaral. Ketulara ding sabla ing mungkay ding apostol, inya pinili re i Esteban, ing taong kitmuan king kasalpantayanan at king Espiritu Santo. Kambena pinili nala naman di Felipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas, at Inikulas, at Tau, Antiochio. Ing metong apaganong me converti king reliyon da ring ujo. Linapit ladeting pito katao karing apostol. Kay baddang me nalangin ding apostol. Inordinandala reting pito. Timpakanandala buntok karing karelang gamat. Makanyan sinulong ing panikalat king amano ning Diyos. Merakal na lang merakal ding alagad karin Jerusalem at dakala ring sasaldote at tinanggap king kasalpantayanan. Ing amano ning Ginoo.

Dalita pakibat, bakit mo kaya kami ing lugod mo Ginoo, ikaing panaligan mi? Tutukita mo po king pamagkanto.

Uling ingamano ning Ginoo mitmong katapatan at apanaligan sa blanang depatan. Kaluguran na ing hustisya at ing katapatan. Yato kayayang kakatmuan, kinkayang ganaka.

Dapat ing Ginoo, ingatan nala retang makitakot at kaya gagalang at sablang manalig king lugod na. Iligtas nala king kamatayan. King panahon ning danok, pagkalub na, pagkaluban na lang pamangan.

Pamamasang ibot, King Mumuna ng Sulat San Pedro. Lumapit kayo, King Ginoo, ing batong mabie asikwildang alang kabaldugan ding tao, dapat pinili ning Diyos at malyo king arapan no. Lumapit kayo kayo, ban ikayuman, antimong mabie batu, bilugan ye ing metong apibale-bale espiritual, anting banal asaserdote, amiyayampang sakripisyong espiritual, akatanggap-tanggap king Diyos, king kapamilatan ng Heso Kristo. Uling sasabyan ng kasulatan, Memili kong metong abatong mal ang yeni bibili ko anting batong pamuntok king Sion at ing ninumang maniwala kayo kapilan man emi pakarine. Iting bato tutuyang maulaga para kaya kayong maniwala dapat para karetang e maniwala. Yo ing mismong batong sikwildo ring manalakad bale dapat kay bat yo ing meging batong maulagang dili. At sasabyan ning metong pangkasulatan, itiyo ing batong makatisod karing tao, itiyo ing batong mabye a makaragsa karelo. May nga tisod lo uling ela maniwala king amano, itiyo ing telaga ning Diyos para karelo. Dapot ikayo, metong kayong lahing mepili, saserdote kayong susuyo king ari, banal abansa at memalen ape pasubali ning Diyos at pinili ng mipasyag karing makapagmulala ng dapat. Inaos na kayo ibat king karalungduman at linipat na kayo king makapagmulala ng sala. Ing amano ning Ginoo.

0: aking ginumanatili, ake kayo.
1: At kaya anti mo rin.
0: Amamasa aking maya pabalita, agpangkang sanuan.
1: Ligaya kaya kaugin.

Yesus nga nang sinabi ka rin kayang alagad, kaya kayo mababalisa, maniwala kayo, King Diyos, at maniwala kayo, kanako. Ating dakalakwarto, King Balen ang ipako. Nung emu makanyan, eko sabihan itike kayo, makoko, ban misadyang lugal, para ke kayo. At nung miras na ko, at may kapagsadyang lugal, para ke kayo, ibalik kong pasibayo keti, at itukira kayo, banong nuko karin, karin kayo naman. At balo yun eh hingdalan, papunta king pupuntalan ko. Nga nang Tomas kaya, Ginoo, emiman balo nung nukamunta, makanano miyang balo hingdalan. Pekibat ng Yesus kaya, ako hingdalan, ing katutuan nating biye, alang maliaring miras kingip pa, anong emuking kapamilatan ko. Nung baluyo ko, baluya naman ingip pa. Manibat nga ni, baluyo ne, at ikit siya ne. Sinabi ng Felipe kaya, Ginoo, ipakit me kaya kami ingip pa, at managyo na iti kaya kami. May kibat iya Jesus, Felipe, alam ba't siya na akong kayabe, emo ko pa balo. Ing menakit ka na ako, ikit na na ingip pa. Bakit sinabi mong ipakit meke kami ingip pa? E kawari maniwala, hingat siyo ko kingip pa, at ingip pa at siyo ka na ako. Di nga manong sasabihan ko, ela manibat ka na ako. Ingipang at siyo ka na ako, gagawa na ingobra na. Maniwala kayo ka na ako. At siyo ko kingip pa, at ingip pa at siyo ka na ako. Nung iya kayo bisang maniwala king sasabihan ko, maniwala kayo king ulining dapat ko. Iing katutuan sasabihan ko kaya kayo. Iing maniwala ka na ako, makarapat siya naman karing dapat adaraptan ko at may git pakareti. Uling munta ko, kingip pa. Ing mayop ng balita ning kakatang kaligtasan.

0: Maya Pabak po kay Kongan. Good morning. Aki greet you po rin ka sweeping you. Maya Pabak. Maya Payabak po. Chuta mo po king kaliman ng Domingo. Ning Paskong pamangyubling mebya ning ginutang Yeso Kristo. Malino damtamo king ibanghelyo nung makananong sasabihan ng Ginoo pagsadya nakatakan ng lugal, tuknangan, bale, karinking banwa, kaya being ipa. Dimdam tayong malino, nano kayang burinang sabihan nite? Makoko, pagsadyada kayong lugal, nung nukarin niya at siyo, ing ipa ko. Dakal ka no kwarto pa rin. Ne? Nanong burinang sabihan nita? May ako yung Gino, pagsadya na katang anong lugal ka rin king banwa. Ano po kayang buri na sabihan nita? Magana kaya yung Gino, pagsadya na katang bale. Nang buri na sabihan, makuwal tayo yung Gino, dakalya ka ng kwarto, kingip pa. Ano pong buri na sabihan nita?
1: Siguro po, dapat gawa tamong mayap keti para kita sasadya na miras tamong kita.
0: Ah, buri nang pasabi ning Gino kaya katamo, maging mangayap tan tao, ban kanita, may kalugal ta ka rin banwa. Ano pa po? Arin kayong gulot, lupala pong may tutundo. Nanong buri na sabihan nita, makoko nga na ning Gino, at pagsadyada kong lugal ka rin king banwa. Para po ka na ako, simple mo. Simple yang buri ng sabihan nita. Kita mo manuknangan permanente. Kenny King, yato. Kita mo manuknangan permanente. Kenny King, yato. Uling ating lugal, makasadya para kaya kata mo, Karin King, banwa. Buri ng sabihan, ano ya kaya buri na sabihan nita? Buri na sabihan, temporary tamo mo kay tiking yato. Mako tamo mo rin keni. Uling ating lugal makasadya para kay katamo. Sinabi ng Gino, kay tiking yato, alipo, karin ka nung king banwa. Ating lugal, manenaya kaya katamo, karin king banwa. Ating pong amano kayong kapampangan, pwede tayong gamitan. Ne? Halimbawa po, may disoras kayo. Ne? King balena ning kapatad yu, balena ning kakaluguran yu, o kaya nag-outing kayo, miras pong bengi, ting kaya tinggang sasabihan, kinabukasan, kaya kumipatudtud. Kasi, mamaleko. Eka komportabling metudtud, mekad. Eka man, mipatudtud talaga. Napin sabihan mo, mamaleko. Bakit? At mamaleka. Kasi aliway taitang kekang safe space. Mekad, aliway taitang ay may ababao itang mabangnas mong ulunan. Nga pinaya kami patudtud. Ne? O kaya alayo itang paborito mong ulas. Itang pabanwa mo na yung epipipian. Ne? Nga pin, amal eka. Eka, mi patudtud. Muri kayo pong gamitan tayo ita. King konteksto na ning ibanghelyo. Ngeningal to. Sana mamaleta mo kaya tiking yato. Eta mo maging komportable. Uling nisan aldo, makota mo mo rin, Kenny. Mamaleta mo. Eta mo maging buong-buong komportable. King nano mandaraptan ta mo at nanong babiye na kaya kata mo ning yato. Nunesa na akit ta mo iti, ne? Anting panandalian, temporary, lakuan tamo mo rin. Pan kanita miras tamo, keng kikatang tutungtok nangan, karin king banwa. Itang lugal, sa sadyaning Ginoo para kay katamo. Nga na ning Ginoo magbalik ko at itukida kayo ka rin. Sana ko tang magbalik yung Ginoo makasadyatang tuki kaya. Agyo tamong lakwan na nung maningatin tamo kitiking yanto. Uling sigurado, migit at mas masanting yung sasadyaning Ginoo kesa kitang atin tamong yeni tatamasan tamo. Sigurado, nung ingapong Ginoo yung magsadya, kitang tuknangan tamo, mas masanting, mas manyaman, mas komportable yung sasadyana para kaya katamo. Amen? First part sa kapo ito, hatin ko pang 5 minutes. Nepo. Misan po, ating kami pong kakilala, ne, di kami pong family friend, ne, may gabrodya po, ne, hining tatang ning meto nga pamilya, ito pong family friend ni, may gabrodya, at ating yan tagimpan, king pa magabrod na, ino pong may magabrod kaya kayo, para king pamilya nyo, ala, ma mga kwaltala talaga rin tao, betis, ela, magabrod, magabrod la siguro ban, mamasyal, ne, may gabrodya po, yung tagimpan na, mag-obrayang masolese, manipon niyang para karing anak na, pamag-aral. Ne? Manipon la, ban kanita, in case of emergency, atin lang, bagutan. At manipon niya, para kanitang baleda kano. Ne? Pagawade kano yung mansyunda. Ne? So, makantay yung tagimpan na niting tatang para king pamilya na. Ne? So, milinawot iya, may gobrayang miyamasamas, pagkalub na yung oras na, yung sikanan na, at may kapanipon niya kanong dakal. May kapadalaya king pamilya na, pampagaral ka rin anak, da, ang pampagawa king baleda. Okay, so yung buong isip na po, iting lalaki, after 5 years, 10 years, mayari na yung baleda. Ne, uneng niyang kawuli na, natimbale o wala? Nano po? Nano po? Atin. Atin. Uneng mas mature ya pa kaysa kitang likwana. Atin. At siya pa mo rin tambaleda. Uneng, alang may gawang mansyon. Alang may gawang masanting tuknangan. May disappoint ya. Itang tatang. Itaning asawa, nanong gewa mo? Kareng titipunan ta. E pumakapakibating babae. Ne? Kikyak niya kano. Nano pong buri kong payabot kaya kayo? Magsadyayang Ginoo para kay katamo. Nepo, at sana itamu man, manigobra tang masalese. Pan kanita kabang panayang tamong datang, itangaldo, balika nakataning Ginoo, masaya nakatang tanggapan, at idala karin king ibpana. Nung manigobra yung Ginoo, karin banwa, itamu sukat tamo naman manigobra ketiking yato. Sadya tala rin sarili tamo. We serve each other. Maging tang mangayap at Kristiyano, mangayap at tao. Nung yung Ginoo, misa sa diaya ka rin, para kaya katamo, itamo naman, isadya talang saritanggapan, itang mayap, abage, at magrasyang lugal, aburi ng ibiye, ipagkalub, kaya katamo. Pan kanita po, tang datang yung Ginoo, matulaya, ay ang madisappoint. Uling itamo man, eh, we are making ourselves worthy in receiving that grace. Misanaldo ay tambalo kapila na kata idala ni nga mong Ginoo ka rin. Yapin paneta mong magsadya. Ne? Paneta ang magsadya. Kalupakin mo munang pamamasa. Nga na, emu kabod ne king komunyon mabiyeya ing kasalpantayanan unay mo naman king amano na ing apong Ginoo ngapin may ordinan la retang pitong diakono kasi dakal na reng talasalpantaya magkulang nala ketang pamamiya komunyon karing tao eda naman buring isakripisyo ding apostoles ing karelang pamanaral ngapin may nikobra lang yabe-yabe miya masamas ban mi palaganap ing kasalpantayanan itamu man sana makanyan tamo po magobra tamong abe-yabe magobra tamong miya masamas ban kanita mas lalong lumabong at lalo tang makapagsadya ketang masanting nga lugal mayap akabilyan aburin ang tamasan tamo ningib pa kayabiya ing Ginoong Jesucristo karin king banwa. Amen. Amen. Sobra-sobra na po na. Alakad tamo po. Kasyag tamong yan yung kaya katang kasalpantayanan. Itamongan, sasalpantaya po, King Diyos, panglubos may paya. Inalangking banwa ponyato. At kang Jesucristo, anak ng bugtong na ginutam, kay naglihing upayan ng Banal Espiritu, mibayit kang nuwa na Mariang Birhen, dinasalalam ng upayang Poncio Pilato, ipapag King Cruz, mete at nikot-kot, tinipayang King Mete, King Katlumaldos, sinubliang Mebi, pepaitas siya banwa, makaluklok, panaring Diyos, sigpang mayupaya. At karin magbalik yan naman keti, ban mo kung mabiyan po ng mga mati. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Banal Kapuluan Katolika, King Pamisamak Ding Banal, King Pangapatawa Daring Kasalanan, King Pangasublidang Yering Mete, at King Bie Alananga.
1: Amen.
0: Busal ning tula ang ponsayang pawaganing Paskwa, taimtimtangin ng manalangin King Ginong Diyos, panong makanano ng malugod teki ramdaman ng panalangin ang pon panigapuning anak na, makanyan na naman buriyang lunusan ng kakatang kalukan ang pon kapakumbaban. At ang manalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
2: Baning Ginong Jesus, ipakit na kakatamu ing dalan papunto king kayang iglesyo, ban patibaya no ing pigkalub na kayo, katmuan ing sabla na pangkakulangan at itimawa na yakaring hanggang sa gabal king misyon no. Inya nga tamong manalangin.
1: Gino, pakiramdaman mo kami.
2: Baning kaya katang Gino, ipakit na ing dalan karing sablatang pamuntok sibiku, ing pasiknangan nalo king pamagdulop dang kapayapon, pagkaluba ng kabyasnan, makilibayan amano, at itimawa no king hanggang karahasan at makaunang kayatulan. Inya nga tamong manalangin.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
2: Baning kaya katang Ginoo, ipakit ne ing dalan karing hanggang kayanakon amagdulop king karelang pain tungulan. Ing antabayana no kaniting karelang pamagdulop, papanatilyan maniwala king pain tungul, at itimawa king kainanlob at pamangainipan. Inya nga tamong manalangin.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
2: Baning kaya katang Ginoo, ipakit ne ing dalan karing hanggang daralan kasakitan, ban pasik na nga noring may na, antabayanan ding malungkot, at ipayabot karing taong makabuklat apalad ing pakanandoring danupan. Inya nga tamong manalangin.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
2: Baning kaya katang Ginoo, ipakit ne ing dalan king kaya katang komunidad, patibayan ing kaya katang kasalpantayanan, lalong pisan metungan at itimawa king makasarilitang kapanaligan. Inya nga tamong manalangin.
1: Ginoo, pakiramdaman mo kami.
0: Hoy pa, balo mo iingbe ng kasalukuyan ng tao, pagaryaning yaliwang kalipitan ng pangkasikitan. Tingiran mo sana yung gayadwanan daring talasoyo mo at tanggapan mo yung dalong ampon pengakura, king kapamiratan ng Kristong ginumi.
1: Amen.

0: Manalangin kayo kapatid. Baning daon tamo matanggap ya harapan ning Dios ibang mayupayang tuto.
1: Tanggapan sana ning Ginoo iten daon karing gamat mo. King kapuriyan po ni kalgay ning lagyuna. King kasaplala tamo at ning mabilog ng banala kapulungan.
0: O malugod ay pami. King kapamilatan ning pamakyabemi. King pangadaon na niting banala sakripisyo. Papalyaryan mo kaming mirakayanan king kadiyosan mo. Ing katutuan na kilala mi keka, mi patutuanan niya sana, karingaliwa, king mayap ming panugali. Itiadwan mi, king kapamilatan ng Kristo ang ginumi.
1: Amen.
0: Ing Ginoo, manatili ya kekayo.
1: At keka ang timuri.
0: Iyat na ayaw rin puso yo.
1: Pakayat na nalaking Ginoo.
0: Pasalamatan tayo, ing Ginoo, Diyos sa mo.
1: Iti karapat dapat ampon matulid.
0: Tunepin, karapat dapat ampon matulid. Sukat ampon makakabos, ingpurian ampon pasalamatan daka, kapilan man ampon nukarin man, o Ginoo, lalong-lalo na kaniting panawuna miyayin niya'y Kristo, ing Pasko ami. E napi kapunuan dinawuning sarili na para kaya kami, at pamilatan na kami ngalang patnaking arapan mo, bisaman mi dawun niya king sakripisyo, dapot ngeni, ing korderong miyayin king krus, mabiyaya kapilan man, at enamate pasibayo. Iniasat maglapo king tulang daralana niting Pasko, ring sablang tao king mabilog ayato magsayala. Antimurin, ding sablang upaya ampo ng helning banwa, daralit laking ligaya mo, alangtok ng ngamingan pupuri.

Ikapining banala o yipa, ikaing sibul ning sablang kabanalan, uli nita panigapumi. Itungtog me ing espiritu mo, antimoing titipang ambun karetingayin mi. Ban pabanalan nala, at para kaya kami, gawa nalang katawan, ampon daya ning ginuming Heso Kristo. At atandanan mi pa, kanitang benging ni panganyayaya, at dayo nakusang loob dinawo ning biyena, king pamailas sa ampon kamatayana. Kinuwane hing tinape, pepasalamatan na ka at pinuri, piraso ne, dinuang ne karing disipulo na, nga na, konan ye iti, ikayungan, mangan kayo kaniti, iti ing katawan ko, amidawon para ke kayo.

Makanyan mo naman kay Bat ni Ngapunan, kinuha niya yung kalis. Si Bayo, pepasalamatan na ka at pinuri. Dinwang na iti ka ring disipulo na nga na. Kunan niya iti, hi kayo nga, minum kayo kaniti. Iting kalis ning daya ko. Ting daya ning Bayo, hapo na lang hanggang tipan. Amibubo, para kaya kayo, at para karing sablang tao. Ban kanita, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti, king pamigaga na kayo, anako.

Ganakan mi o mapamakalulungib pa, ing kamatayan, amponing pangasublinang mebiyening anak mo, darawon mi yakeka, iting tinapening biye, at ing kalis ning kaligtasan, layon ming pasalamatan keka, iing pepalyarian mo kaming matampang palakadarapan mo, at sumuyo keka, ikami nga nasa ng misulusulo, iing katawan ang pondaya ng Kristo, ipuna na kami ng antimong metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing banala kapulungan mo ang makalaganap king meto yato. Bahan mi ganap ya king lugod, kambe ng leyo kalabing apat kaya kaming papa, Florentino yung kaya kaming obispo, Pasyano kaya kaming obispo ay merito, ding sablang obispo, ding sablang pari, yamong elo yung kaya kaming kura paroko, at ding sablang susuyo, king banala kapulungan mo. Ganakan mo lang naman, ding kapatad mi, aminuna ng pepainawa, king pihong kapanayan ning pangasubling mebie, king pakalulu mo, idala mo la at ding sablang meyangu na bie, ketang masalang arapan mo. Pakaluluan mo kamingan, gawan mo kamingan karapat dapat magkamit king bialananga, ban kayabe na ning nuan na Birhen Maria, hindo ning Diyos, kayabe ng San Jose, kaya bedaring nuwa na apostol at ding sablang banal, amibiebie kalugod-lugod keka, king kekabanding panahon. Apurian ang pon, apaligayan da kasana, king kapamilatan ng Yesukristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, hambe na ang pon kaya, kagumning banal espiritu, sablang parangal ang pon ligaya keka, o Diyos si panglubos mayupaya, manggaman king alananga.

Ikabos mo kami king sablang marokoy pa. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kaso paning pakalulu mo. Mitimawa kaming parati king pamanalipan ng kasalanan. At mikabiyos kaming alang kasasagkulan king sablang kaligaligan. Habang panayan ang pon pagsadyan mi. Ing panyatang ng mipnong ligaya ning talapangabos mi, Yeso Kristo.

0: O iba, ing ginuming Hesukristo, sinabi na karing apostol na, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo, ay mula sana babalikdan ding kasalanan ni, nun ing pansinan mo, ing kasalpantayanan ning banalakakulungan mo, layon meng pamayapan ang ponpisan metungan, agpangking kaburian mo, ikang mabibie ang ponmagari, manggaman king alananga.
1: Amen.
0: Ing kapayapaning Ginoo manatili sana, kapilan man kaya kayo,
1: at kaya kaantimurin.
0: Ngeni ang pangtamo king balang metong ing waganing kapayapan. Kapayapan po kaya kayo ngan.

0: Panalangin tamo. O maganak ang ipami, manatili kang mamantabe king balayan mo, at ding sablang nilaw karing banalang misteryo mo, manatili lasan ng mibabayo pami biebie. Itiadon ni, king kapamila ta ng Kristo ang ginumi.
1: Amen.
0: Kapabaluan po, king daratang pong May 7, ng popa pong May 8, alata pa pong misa, kaya king pisamban, magtrido umya po kanita yung Barangay Santa Ursula, yung Barangay San Agustin, magnovena la pa po kanita king Barangay San Miguel, at magupisa po yung novena kanita king San Juan Nepomuceno. Mamili na kayo mo po nung nuko po bisang simba. Nepo, nung bisa kayo po makatadwang simba, hali pala para pareho la pala oras. Ne? Ito po, alata pa pong misa kanita. King May, ang popa pong May 8. Nepo, yung May 9 po at yung pong misa San Miguel, piyesta po kanita, alas 6, ang pong alas 5 medya, niingat pa na po na. Ing Ginoo pagsadya nakatang bale, lugal, ne, karinking banwa. It gives us the sense of security. Secured ne, ing lugal tamo karin. At sana sadya talang masalese, rin kakatamong sarili. And it must give us the feeling of excitement. Sana excited tamo. Ne? Uling palak, masanting, ampong mayap, ing sasadya ning Ginoo para kakatamo, kesa king sadya tamong daranasan, ketiking yato. Ing Ginoo, manatili ake kayo
1: at ke kantimoy.
0: Idukuyo laring buntok yo at manigapu king bendisyoning Dios. O Dios sa ginumi, iduwang me hibat banwa hinggamat mong mapanyawop karing sablamong anak. Ban kanita, pagdulapan da ka king kabilugan dang puso, pangayon tuliran da sanang kamtan keka, ing sablang matulid dang kayadwanan. Itiadwan mi, king kapamilat anang Kristong ginumi.
1: Amen.
0: At bendisyonan ako nga ning mayupayang Diyos, kambering kaya kayong familia, ingipa, amponing anak, amponing banal ay espiritu.
1: Amen.
0: Imisa mi itawun ne, umenak kayo, king kapayapana.
2: Salamat, king Diyos.